0: scam showcase lesiyana. Usisi angifonele nge cellphone number ejwayelekile like u073. Ayike, uthi sacela ke usikonfirmele ilokujana yakho, iID number yakho. Kunane code ezongena ngalapha. Ngithi mina wesisi, mina ngimdala kuleli bank. Leli bank yalikaze langifonela ngenombolo e-073 kanjena. Athi ufuna ukuthi ke wena ibanki likufonele ngefoni enjani, kusho lo sisi. Usuzokhethela manje ukuthi ufuna likufonele ngefoni enjani. Hayi ke ngavele ngakhansela ngabuyela ebanki lami ngoba ngiyayazi inombolo yalo nangekhanda. Uma ngifona kwathiwa nje webhuti wenze kahle. Asinayo inamba ekanjalo la ekhaya. Ngabona ukuthi hayi imali yami beyihambile. Ake ngibonge ithuba.
1: Ukhosi FM luhamba phambili. Sizibolele noThemba Zondo.
2: Sawubona Meya.
3: Sanibonani, sanibonani, sanibonani banalali bukhosi FM.
2: Awumuhle.
3: Ngenza show.
2: Awumuhle.
3: Ukuthi nje ngeke munu.
2: Iklomo.
3: I can't, I can't afford.
4: Wenzani? Wenzani bathi uyangidiloni?
5: Shhh, usubamba umsindo. Uzofusa umakhelwane.
4: Awubonanga yini ukuthi kulele mina la?
5: Cha, ngibonile ukuthi phela nami ngifuna ukulala ngikhathele.
4: Kuphi khona?
6: Awubuzi ukuthi waselabonti.
3: Oh yes,
6: ngibuzi.
3: Awumbone qhamuka ukuthi akho gogo phele lamuntu mina.
6: Kuthiwa ngeke ugogo lamuntu.
3: Gogo lamuntu.
6: Suke vakashile.
3: Iqiniso.
6: And ke njengoba kuhamba holiday nje mawuhlangana nogogo elamuntu yalithusuka emakhaya.
3: Uzobona inkinga yena waselamuntu okuhamba. Yilabo esithi abahambi.
1: Sizipholele. Ukhosi FM njalo ngolesihlanu ngo 9 kuya ku 12.
7: Hey Mr. DJ.
1: Olwabancane nabadala.
8: Bathini bona?
1: Luqhakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobo

0: noma ume khona umuntu omazi umfonele umcheck umsendele imessage emnandi nje uthi mngani noma colleague noma makhelwane ngifuna nje ukukuchecka ngibone ukuthi unjani kungekudala ke sizothinta indaba yomjolo indaba asho kahle udaliwe ngokuthi uyagqilaza futhi uyakhathazana Eyomjolo soyithinta ke ngohlelo angisho kanjalo oludlise kakhulu kulezi insuku sobesingena ekukhulumeni ngalo nezinto ezikhona ke kulolu hlelo lolungayindawo ke kodwa ke njengamanje kufuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje ngifuna ukwazi ukuthi awulele ngani ungakwazi ukungithumela WhatsApp ku 0791639874 loyo u 0791639874 noma ungakwazi ukuthi ungishayele ucingo ku 086 000 2437 ngizoyithatha ingcingo kungekudala ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje awulele ngani yini le kwenza ukuthi uvuke ngalesikhathi lesi sokusa yini ekwenza ukuthi wena ungalali ngisendele uWhatsApp noma ngishayele ucingo
1: Cindy's

Uma ngabulazi lolu hlelo uyazi ukuthi indaba ngihleka mengisho ukuthi udlala indawo kaJonas. So igama ke lohlelo i the polygamist uma uyithatha leli gama lesingisi ulise lezulwini chaza ukuthi indoda enesithembu. Lolu hlelo ke lisitshengisa indoda enesithembu indoda ke nesithembu kulona lolu hlelo uyena uSidumo wakamtshali owayedlala uSibu kodwa kulolu hlelo udlala indawo kaJonas. Isitshengisa uphixiphixi bakhe. Hey, hey, uphixiphixi obuhlangene nobuxoki, obuhlangene namanga, ayiki into angayenzi loya muntu wesilisa ukuthi ahlanganise lesithembu sakhe. Kodwa ke siyazi ukuthi uma ngabe indaba yesithembu noma into yesithembu ihlanganiswe kanjalo, ayihambi kahle.

bayasitshengisa nje amanga ayo le ndoda le basitshengisa ke futhi ke ama consequences izinto akumele abhekane nazo emva kokuthi aqambe wonke lamanga enze bonke lobuxoki nophixiphixi izinto abhekana nazo emva kwabonke lobuxoki nophixiphixi namanga awaqambayo kulona lelo hlelo nje uhlelo olufundisana olcebisana kakhulu kabi kakhulu kabi kodwa ke enye into evelayo kulona lolu hlelo lolu ukuthi uSidumo Mtshali lo owayedlala uSibulo esedlala uJonas kulona lolu hlelo umuntu nje ongabambeki ebantwini besifazane yena nje yonke inhlobo yomuntu wesifazane hayi ufuna ukuthinta sibona ke kulolu hlelo futhi ukuthi kunemthelela okokuthi ube umuntu ofuna nje ukuthinta ulokuthinta kodwa abantu abaningi ke bagcine bengayithandanga le ndawo ayidlalile ngoba ke siyazi nje bathi sengishilo kunobuxoki kunophixiphixi obukhona phakathi kodwa abanye kumele ke bayithibe babuye bakukhumbule bayikhumbuze futhi ukuthi hayi akumele ukuthi ngimzonde yena uSidumo wakamtshali angizonde icharacter noma indawo ayidlalayo kodwa kumele ngikhumbuze ngithibe futhi ekumzondeni yena ngoba yena ubelingisa akusiyena lo so abantu abaningi ke kumele baloke beyikhumbuza beyithiba beyikhumbuza ukuthi ubelingisa ubengadlali yena noma kusiyena lo icharacter ayidlalayo ayilingisayo uyabona ke kade ngibuka yona le show le ngibuka lolu hlelo lolu lungikhumbuza olunye uhlelo olumdlalo womoya oladlala la ku Khosi FM la ngikhumbuza omunye umfo nama kwakumele ngikhumbuze ukuthi Nelisa ungadinwa kakhulu ungamzondi kakhulu lo muntu ngoba uyalingisa akusiyena ngempela uyalingisa ugama lohlelo kwakuyikusakusa igama lomfo owayekhona kuhlelo ungqongqo wema ungqongqo ngani hey kwakumele ngilo ngikhumbuze ukuthi ubhuti ya X uyalingisa ubhuti akusiyena lo ngiyazike ukuthi sibaningi esikhona esake sabuka umuntu omlingisi egqoka leyo character egqoka leyo ndawo ayidlalayo kwaze kwafike ekuthenini kumele siyithibe siyikhumbuze ukuthi lo muntu lo uyalingisa akusiyena ngifuna ukwazi ukuthi umuphi umlingisi owake wayidlala indima yakhe ku show noma wayidlala indima yakhe ohlelweni emdlalweni wabona kahle ukuthi hayi lo usengenza ngampela ngikhole ukuthi hayi ngathi uyena ke manje kodwa akusiyena ufuna ngikukhumbuze ukuthi uyalingisa ungitshele ngaye ungitshele ukuthi indaba abanomthelela omngaka kuwena wayilingisa indawo kabani ubani yena igama lakhe 0791639874 inamba ongayidayela ukuthi ukwazi ukutshela konke lokho noma ungakwazi ukuthi ungishayele ucingo ku 0860002437 ngifuna ukwazi nje kuwena ukuthi khona umlingisi owake wadlala indawo emdlalweni kwamele uyithibe uyikhumbuze ukuthi ngeke indlela enza ngayo lo mlingisi lo kube ngathi uyena ubuye ukhumbuze ukuthi uyalingisa lo mlingisi akusiyena odlala le ndawo le uyalingisa nje ngicabanga ukuthi South Africa igcwele abantu abanetalente elicokeme kakhulu kuze kufikele la khona esabantu ababukelayo noma abantu abalalele uma ngabe kumdlalo womoya sicabanga ukuthi hayi uyena lo kanti kumele ke sifike endaweni la sikwazi khona ukuhlukanisa kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ubani ikhare ekutha ayidlala ngendlela esimanga ngayo wabusubona ukuthi hayi ngeke manje useyidlale kakhulu le ndima yakhe useyidlale kakhulu le character yakhe ngisakwazi nokuhlukanisa kodwa kumele ngihlukanisile

0: ezingasoze zabuna noSphiwe Smia.
1: Sihlele noMiss and Mrs Nzimande. Bahlangana ngoJanuwari ngo-2000, bashada ngo-2009. Ngiyabingelela zithando. Niyaphila kothi?
2: Uyaphila mtaka Sphiwe.
1: Zikhona intombi zeningi ezweni, kungani?
3: Ngiqala ukumbona, wayegundele nje ikhanda, efakele ingubende, eshale phansi kwamadola. Ngithathanga mhlawumbe i-cleavage noma ngithathwe yini. Ngashaya uvalo, kwanyakaza yonke into ngayicabanga. Ngabona ukuthi maqondana ke
1: lo. Ngisola le ngubende yayidlala indima kodwa. Yiphi ingoma othi madlala le ngoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
2: Awu, uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lapho. Masekudlale leyo ngoma kubedane ngithi umyeni wami noma engaye yimayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
1: Cela nisho la magama emva kwami. Mina nawe?
2: Mina nawe.
1: Sizohlukaniswa kufi?
2: Sizohlukaniswa kufi.
1: Senthanda emsozo nama phambili Khoza FM.
2: Siyabonga, siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga. Sphiwe ngo-12 kuya ku-3 uKhoza FM luhamba phambili.

0: Do. ULeon Thomas no TY dollar sign. But he miss you too. Ngiyazi ukuthi ngiyakukhumbula. Now uyazi ukuthi uyangikhumbula. Siyakhumbulana. Phambi kwabo nginikeze uDJ Mpilozi noTebza bebethi police khona la kumsakazo wakho omkhulukazi. Ukhosi FM olumaphiko phiko lihamba phambili isikhathi sakho njengamanje 46 minutes past 3 o'clock sinje hashtag ukuze kuse uma ngabe uvulela umsakazo wakho njengamanje sikhuluma ngabalingisi icharacter abayigqoka ngendlela eyisimanga kwaze kwafikele kuthenini awusa kwazi nawe ukuthi uhlukanise kodwa kwamele ulo uyikhumbuza yena akusiyena lo uyalingisa indlela abayidlala ngayo leyo ndima yabo leyo role yabo leyo character yabo kwenza ukuthi ufune kulo kuyikhumbuza uhlala uyikhumbuzise akusiyena lo uWiseman wakwaMncube uSibo akusiyena lo uSidumo Mtshali Jonas yipi leyo character eyakuyadlalwa umlingisi wakhona la eSouth Africa ngicabanga ukuthi impendulo zethu esiyishoyo zizotshengisa ithalente esinalo la eSouth Africa ngoba hey ziyalingisa izingane zaseSouth Africa umhlaba mangxubona ukuthi hayi keke iSouth Africa iqukethe kanti sina kade sasiyibona zonke lezi zinto ngozalo neminyi imidlalo isibaya osithembiso muvango kade sasay uKK ngavela ngikhumbula uKK ngisasho umvango ake ngiye ku WhatsApp ngise ngawo
1: ngiyabingelela siswami makhehla lo ngwacele phansi emgangeni eQembe hey yabona siswami laphana umlazi gangster siphamanda khambule hey ngale sikhathi siyothatha imali usisithula hey leya nto yangibhatha kabuhlungu kuze kube nani namhlanje yazi mengimbona ngathi ngambuza ukuthi mfowethu wawuyenzelani lento ngoba phela ayibuhlungu osithwe ezakhali awuthi ehambe imali ey'ngane zakho inyanga yesi-4 manje ngiyabonga
0: yazi ubona ukuthi ngiyazwela ke manje ngizwele ngathi ngampela yenzeka ngampela lento
2: sawubona neliza sabukabadlala ekanskopo kamembulu emthiyaqo ndabe ingane kathembeni nofukuza umuntu engaqala ukumzonda ngempela uNkunzi isilothu uNkunzi kuzalo kusadlala kwisokhulu partner la intombazana akhulelisa intombazana wathi ayisikhiphi sisi uyabo mesethi uphuze ebhebi umuthi intombazana ingafoni ngaqala lapho kumzonda ngingamzondi wema namanje ngisamzonda
0: ukuthi
2: ngisamzonda ngenxa ehlukumeza ngayo leya ntombazana ngiyabonga wenelise ngisamzonda
0: hawu asimxoleleni bantu uMkunzi simthande bantu kho siyabubelingisa ubeyilingisela yena wayigqoka kakhulu-ke into yakhe kwaze kwakhulakala kodwa hawu asimxolele
3: Okhosini.
0: Yebo.
3: Ah mina ngithi menzi ngubani? Yabona lapha kwaqejimpi, hey kwakuvele kube ngazi ukuthi impilo yakhe yilento ayenza lapha na uqejimpi. Wa ekutha lo. Into ayenza kwakungazi ukuthi impilo yakhe yilendlela ayekta ngayo. Busiso malembe esikhothe emtshezi asibonge ukhosini
0: ah umenzi ngubani iqhawe la ngempela omunye umlingisi lo wa la South Africa ozokhunjulwa ngampela njengeqhawe kuyona indima yamafilimu khona la South Africa namasopi namatelenovela ngoba yey uyidlalile indima and uyibekile induke badla
4: Mamhlongo
0: yebo
4: usembumbulo ke manje ocingweni uvuso washo siphezulu kaKhiphe Inkosi lokhuluma naye hey mina okwami kuhlukile kancane Yabona mina umazi lo ubambulami ayi wengekuthela lo wamthaka wengekuthela lo wamfowethu wangenza ngamzondo undosi nosibali wakhe kalesikhathi sebemginqa nemoto sebemkhipha emotini ihamba kwakuthi angibatshele oJack labafana wehamba nabo ukuthi undosi lo njoba lo munye emsola lo munye ethi hayi undosi ufana njengenamazinyo nje hey yabona hey lwa muntu ngamzonda lo kundosi ngokuthi abulale lo mfana bamkhipha emoteni ihamba uvuso washo siphezulu kwakhe iphenkosi lo ngiyabonga wemamhlongo
0: hayi wevusi ngiyakuzwa kona kodwa mina kubambo lwami urose hayi hayi hayi hayi hayi akekhe ngamfundi njengo rose kubambo lwami ake kuthatha beyincike cause FM sawbona
5: mamhlongo
0: yebo unjani
5: ngiyaphila nkosazana kunjani
0: ngiyaphila nami ngabe sikhuluma no ba
5: ukhuluma nomolo masiko iselebrity lasedumbe
0: ehe molo celebrity lasedumbe ngathi ngikuthathile ku WhatsApp ngikuthathanga
5: ungakangithatha
0: hayi shuthi be bengisabona ukuthi hayi ngizokuthatha khona la ucingweni awungitshele wena ngomlingiso egqoke kakhulu lento yakhe wasukhole ukuthi hayi ngathi uyena lo kodwa kumele uyithibe ukuthi hayi akusiyena uyalingisa
5: Wise man wakwaNcube.
0: Ayi ayi.
5: Wise man wakwaNcube lapha kuzalo edlala indawo kasibonela yazi. Yena nje adehlale yiyo ubehlale rush nje. Yazi ngicine ngamzonda ngempela lo yamfu.
0: Ha.
5: Ngangoba ngicine ngithe noma ngihlangana naye lapha eGoli something ngo November last year.
0: Eh.
5: Abona abantu bephakama bemjabulela benzayo ekini nje kwangafika lokho. So manje le nto angiyazi ngiyikhipha kanjani engqondweni ngoba uyabona ukuthanda le nto ezikamabona kude sometimes kuye ube imazi umqondo
0: eyi naye uyawadlala lama character lawa enzi kodwa very right kwakufuneka nje uye kuyena uyibingelelela umfana right ubhuti right
5: ya hayi yena hayi ngambona ukuthi hayi
0: right
5: kakhulu
0: nje uyaphumiseka
5: futhi ujobile nje ke hayi kuleka mama ayimoya ngigcina ngwehlisa ngiyabona
0: ngithemba ukuthi namanje uyehle uphile nawe futhi ngoba bayalingisa nkosi yami indawo zabo shuthi bayidlala kuze kweqa iwise man hayi unetalente umfana unetalente eligqoqoshele italente elingabambeki ngoba yonke indima ayidlalayo yonke irole ayidlalayo uwenza isiqiniseko sokuthi uyayigqoka iba uyena nayo abe iyona kodwa kumele siloke siyithiba siyitshela ukuthi uyalingisa akusiyena lo njengoba ngishilo uwise man ngake ngaba nethuba lokuthi nje ngikhulumisane naye awu ave ubhuti right othandekayo futhi obathandayo abantu ake ngithathe umunye cause FM sawbona cause FM hello ngiyaphila njani
6: ngiyaphila
0: ngabe sikuphi sikhuluma noba
6: yesise George ukuma thokozana kwamazenza
0: ya thokozani ngitshele ngeyakhe icharacter noma iact yayigqoka icharacter ngendlela eyisimanga kwamele uyithibe uyikhumbuze uthi uya act
6: hayi mina ngikwenza indala
0: u
6: ngikwenza indala
0: ubani
6: ngicabanga ukuthi uHenry Cela
0: oho ehe
6: ya exercise
0: eish
6: ala ke khumunye
0: hayi
6: ozophinda ethushaka njengayo
0: ya hayi uqinisile hayi uyidlalile leya role uyidlalisisa futhi
6: ubona bawushaya ngempela
0: hayi siyabonga kakhulu bhuti wami
6: alright so
0: ukhosi FM sawubona
7: omhlongo
0: yebo njani
7: sikhona ngani yami hey hayi amazulu ngokuetha
0: hey
7: ayi Uyo sabulu unkulunkulu hey amajudiya umamzolo nengane yakhe yasona
0: hey
7: indlela ekuthanga ethakatheni lo mama ize ibe buhlungu ihamba nengane yakhe encane
0: mhm
7: yo
0: ubona kahle ukuthi hayi ngathi kwenzeka ngempela ke manje
7: Yey. Uzubona ukuthi hey lengane mangayibona ngathi kwenzeka ngempela lengane ngayibona ngayishaya.
0: Eish.
7: Indoda yakhe manje nje ngikhuluma nawe uveze enye ingane othi zalwa lengane yakhe yabulala.
0: Ey.
7: Umfundisi wamaJudia.
0: Mhm.
7: Iphela ushevu eglazini yamphuzisa.
0: Mhm.
7: Ujikile manje uveze enye ukuthi awundumiso. Uthi ingane yakho wayizala bese sesikoleni engaphandle funeka izothatha ubukhokheli bamaJudia yo lo mama ngiyazi yapi nalento yakhe ngiyabonga mamhlongo umjaji lo Northwest
0: all right umjaji uniblala uhlelo lolo
7: ku
0: 163
7: 163
0: lithini igama sabe siyolibuka nathi
7: ngiyakhohla amaJudiya nje kodwa yi-actor njenge njengale sonto lethu elikhulu kwaZulu Natal.
0: Okay, okay. I think ngiyayibamba, ngiyayibamba, ngiyayibamba, ngiyayibamba. I think umkhokho, kengathi umkhokho.
7: Ngiyadlalwa lapha, kumnandi kanjani. Yo, sabuya unkulunkulu
0: we. All right, siyabonga. Kutsatsa kunye, bye-bye. Kozi FM sawubona.
8: Wamamhlo.
0: Yebo.
8: Ugcwanini wakameya la emnambethu ezakheni.
0: Yebo.
8: Mamfo ngiyabona mina wabuze kuzwele kini ulo ubrother akhe uma esedlala ngovelaphi novelaphi esethuthuza kakhulu nkosi yami ngangivele ngimzwele esusho lo mfuni akhosi yami khona bamgibeza khona esihlahleni bathatha isiphuthulu sakhe aye ngobrother akhe bese lokhu ehleka naleli iso lakhe hhayi uvelaphi hayi
0: bangangiza
8: ngimzondo ubrother akhe nalo waba bethu lo uJack Mabaso sambubani igama lakhe ubaba lo waye uJack Mabaso
0: uJack Mabaso
8: lo waye inkosi kusibaya
0: ehe ngiyambona
8: ngoku ngiyamthaza ehe ay nga cha wayayihlela indawo yakhe lapha kusibaya kodwa nje yabona ufulo lo ubrother akhe ayingase ngimzona endlela ayidlala ngayo ngomvelaphi inkosi yami novelaphi ephithiza ngiyabonga mamhlobo
0: siyabonga kakhulu uVusi kunene uJack Mabaso kwi-generations uhamba futhi wayodlala kwisibaya nakwisibaya nayo khona indawo ayedlala khona hayi uJack ke skelem sakudala skelem sakudala ikhuzi yakudala ungoyedwa baba no David Ginaro baku Rhythm City bona abantu esabona kahle ukuthi hayi laba bantu lento ekuthi ngathi bavele bayiqhoke kakhulu manje sesiyikhola kakhulu lento yokuthi ba amavilini ba abantu ababi kulezi zinto zabo ake ngithathe umunye ukhozi FM sawubona ukhozi FM hello ah sadukelana ngithathe umunye ukhozi FM sawubona
9: Mamhlongo.
0: Yebo, unjani?
9: Yaphila
0: njani? Yaphila nami, ngabe ngikhuluma no wasikuphi?
9: Ngikhuluma nomkhaso kaMtshali wahlalisa eMsazakazi.
0: Mhm.
9: Uyabona lapha kuba ibrother lokuba kuthi umshini, hayi akumfulo, wazi wangenza ngayiyeka. Ngikathe kisa umshini kuphile ekulala indodana yakhe.
0: Eh, my brother iphi le ile edlala kuMzansi?
9: Idlala ku 163.
0: Oh, 163, ehe.
9: Hey ngena ngo-past 7. Kube nesitori lesi sikhona manje ngena ngo-2211.
0: Ehhe.
9: Nomama wazalisa omunye wathi uthi ingane yakhe.
0: I'm sure kuyazwela-ke lokho.
9: Kuba buhlungu ngampela yabona ugcina ukhohlwe ukuthi umuntu
0: nomama
9: esepolice state ethi uyoreporta fika bafika laphana efike lona ezogwaza laphana lilahle idokethi esale buya lo mama ezokhala ekuveni ami ukuthi angikhala
0: eyi hayi kodwa-ke sithemba ukuthi usazosilandela leso sitori usibone ukuthi siphele laphi bavele baphoxe lapho-ko bavele bangaboshwa laba benzi bobubi ndibe right futhi omsiyabonga kakhulu all right eyi hayi sinabalingisi e-South Africa zonke lezi nhlelo lezi kade sizisho ubuye ubone ukuthi yazinike manje inhliziyo yasho lo muntu lo indlela ayiqhoka ngayo lento ayenzayo kube ngathi uyenza ngampela kodwa ke siyabonga kakhulu ukubona ngoba basenzela izinto ezimnandi basibukisa uhlelo olumnandi nezinhlelo ezimnandi ke ngisho uma mhlawumbe ngingazona lezo ezibukayo kuma bona kude khona ke nezomoya umdlalo womoya kade ekhona kama auditions la ku Khozi FM wama drama ukuthi sibone ukuthi khona yini ongangena khona la kwimidlalo yemoya esinayo mina ke nje ungqongqo njengoba kade sengishilo namanje ngisasho ukuthi haye akakangihlali kahle indaba yakhe namanje akakabi right guy ngqongqo wekusakusa kwakuvele kuzwele ngibe ngeza ukuthi naku manje ukuthukuthela ake ngiyithibe ngikhumbule ukuthi lo muntu lo uyalingisa ngiyacela ke bakwethu ukuthi sikhumbuze njengoba dingilwe ngisho ukuthi sikhumbuze ukuthi hayi bayalingisa abantu bayalingisa akusiyona into yangempela umdlalo nje bayayidlalela bayilingisela bayiactela akusiyona into yangempela ya mengabe ubabona futhi uye kubona ubatshele nje ukuthi hayi hey lenda wedlalile bazokutshela nabo zama akikho njalo baba akikho njalo indawo nje engilingisayo hayi ukuthi nginjalo eh mengabe ungibona noma mengabe uhlangana nami isikhathi sakho njengamanje it's a minute past 4 o'clock singena ngaphakathi kwihora lethu lesibili lohlelo lethu sisinje hashtag koze kuse koze kosha u 5 o'clock ihora lesihlanu namhlanje mase ngiphuma ke mina uzobe khona uLee the radio DJ uzobe kuthatha ke akise ku 6 o'clock ziningi ke inhlalo ezikhona khona la ku Khosi FM njalo suke sikhona 24/7 njengoba ukuleliswa kwamfeke kadeshi ukuthi ha awukho umzuzu esingekho khona sihlezi nje sinawe sihlezi sibambile kungekudala ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangena kanjani njengoba kumgqibelo wesibili enyangeni kaNtulikazi

Isiqalo esisha sosuku olusha ngifuna ukwazi ukuthi njengoba nje siqala umgqibelo siqala iweekend enja noma iweekend ke kuthiwa iqala ngolesihlanu abanye bathi iqala ngolesithathu kuyadepend ukuthi lento leyo wena uyibuka kanjani uvuka ubangena kanjani namhlanje mhlawumbe khona umcimbi ongena kuona nomoya kuona uvuka ubangena khona lapho kulowo mcimbi noma mhlawumbe umcimbi wakho ulingiselela wona umcimbi wakho ulungiselela ukuthi nje njengomisiphathi njengosingayi uvuka uyabangena ubangena ngokotini ubangena ngeqox ubangena ngewe ubangena ngayo yonke into noma mhlawumbe uthi nje wena ayi ngeke neliso mina kade ngisebenza iviki lonke kade ngisebenza unyaka wonke manje ngithathe nje isikhathi sokuthi ngiphumule so njengoba kumgqibele ekseni ngibangena nje ngokuthi ngilala usuku lonke ngilala iweekend yonke noma ngikhathela kade ngisebenza iviki lonke ake ngilale nje noma use mamhlongo mina ngibangena lapha emsebenzini namhlanje ngiyalungiselela nje njengamanje ukuthi ngihambe ngemsebenzini noma uthi mina nje ngibangena ngokuthi ngiyochitha isikhathi nabangani bami siyabangena la siyakhona so isiqiniseko sokuthi si right sibahle sinwa kamnandi ubangena kanjani mina namhlanje njengoba kumgqibelo ekseni kwi weekend yesibili kwinyanga kaNtulikazi ngifuna ukwazi ke ku WhatsApp wami 0791639874 inombolo ongayishayela ngikuphindile yona ke futhi u 0791639874 ingcingo ke ngizoyithatha kungekudala ku 0860002437 angiphindile futhi u 0860000002437 ubangena kanjani njengoba uzobuvukile namhlanje njengoba uvukile nje njengamanje uvuka ubangena phi namhlanje

0: Est-ce que ce soit ça qu'on dit, Rebab? I went to do, let your pen, let your pen.
1: Uyazi ukuthi kwazeke washo leyo nto leyo kuzobe ingoba emnandi mase siwenza udo tedebe nejobe kuskills usimi noze bathi phumelela hey wamuhle umnyalezo ofika kuyona leyo ngoma leyo bathi nje baningi abebe ngakusiza kodwa ababeki futhi babiki ha Ediskinseko sokuthi uma ngabe ufuna impumelelo uyibambela wena ngesandla ngoba abantu uma umacela noma ucela usizo bazoneka izandla babike izaba isikhathi sakho njengamanje u20 past 4 phambi kwakhe nestisi noThilamen bebithe big timing Njengamanje ngifuna ukubona noma ngifuna ukuza ukuthi uvuka ubangena kuphi uvuka ubangena kanjani namhlanje umgqibelo suku olusha umgqibelo wesibili kwinyanga kaNtulikazi uvuka uthini uvuka ubangenaphi uvuka uyapi uvuka wenzani Yebo
2: Hayi mina ngiyaba entarisha kumanje ngilaye ngwaqeni vele siyakhala fume ngo past 3 yasho polopolo yasho lopahla
1: Nazo
2: Ngibathele lo ngakho uma ngilapha Friday kamu lidale lamaphoyisa ngisebenzele eMpumalanga SD code 9164 fleet number etruck la.
1: Ah, siyabonga. Sithemba ukuthi njengoba usemgaqweni ke uzohamba kahle nohambo lwakho lithathayo luzoba luhle lube impumelelo futhi ake ngithathe omunye.
3: Ngiyabingelela manje mana.
1: Yebo.
3: Hayi la ke mama Toma Toma bekuso phansi. Ge off nje namhlanje angibangeni ndawo zobe ngiyipholele nje ngiphumza umzimba
1: hayi wenza kahle
3: igama ngophilane onto ozokushela ngamehlo ngomntana
1: I know wenza kahle philani ibalekile leyo ukuthi uphumule uphumze umzimba kakhulukazi ke uma kade ufukuza usebenza phumula nje phumula phumza umzimba khona uzokwazi ukuthi masobuyela khona etohweni futhi uzobuyela umzimba uright umzimba uredi ukuthi uqale futhi usebenze
4: hayi mina mana hayi ngiyobangena abangani bami ye hayi bahola ngefortnight sengiyabazi nje siyalibahlangana bonke babraye hayi ngiyabangena ngiyakubona nje mangivuka nje la ngiyogeza nje kahle ngiyobangena nje sebeyazi ukuthi hawu ngiyeza abanankinga nje babraya njalo mangefortnight yabo ngiyabonga bomajomani ukumana methi ingcobo la itafuleni
1: ha methi ingcobo shisa bangani bakho wena usubakalile ukuthi la kyabrayo kholiwe ake ngibangene kodwa ke ngithemba ukuthi njengoba nizochitha isikhathi nabangani nonke kuzoba mnandi kube nje aya ngoba uyasidinga futhi nalezo sikhathi leso impilo nje iba busy kakhulu ube matasa ube matasa ube matasa yekuba matasa uvela usebenze kakhulu ungabusayinikeza isikhathi sokuthi ureste uyiphumuze noma uyinikeze isikhathi sokuthi uthole isikhathi nomndeni wakho nabangani bakho kubalekile ukuthi ukwenze lokho ngoba lempilo lesiphila esiloke sisebenza simatasa si iyodwa esiqiniseko sokuthi awuqedwe umsebenzi yebo kona sebenza kodwa ziphilise nawe
5: awumolo umsakazi molo umsakazi okhozula umaphiko phiko abancane kasigqameza lo phansi ayiflats madoda mina ngibangena ngeyipanela nje yabo nje imoto zabantu zigwele igceke la zifuna ukuhamba abantu badinga imoto zabo isipanela one way dango
1: isipanela one way baze banenhlanhla ke laba bashiya imoto lapho ngoba bayazi ukuthi imoto zabo awu zizobe zilungile kungekudala ngoba lezi nto zokulungisa imoto ngezinye iy'khathi buyithatha isikhathi eside
6: Kubuyelele sesiwami emsakazweni mashantsawazane entinini lo esixhumana samabuni bathi gidango balika-entry ngoba ngila entry manje ngiqeda kuyifaka nje la ku-entry isuka la isando iyehle igoli mina ngibangena nje ku-entry sesiwami kade ngi-off phakathi neveki ngiqale nje izolo hhayi ngayilayisha-ke namhlanje hhayi siyaphuma-ke manje ngibheke ezansi edepheni bangena nje la ku-entry abavela bala ku-entry likhona igidangoma namhlanje likhona igidangoma lika-entry abaphila abantu entinini angiboka ngesisi wami la kwezenkolokolo
1: sibonge kushayele kahle lapha emgaqweni ushayele ngokucophelela sithemba ukuthi uhambo lwakho-ke njengoba ulithatha lizoba luhle angithathe incingo cause FM sawubona
7: Oh, Mamshongo.
1: Yebo, njani?
7: Hayi, siyaphila Mamshongo.
1: Hayi, siyaphila nathi.
7: Manje le ko Great Town uthokolo wangcoba emakhabeleni ebuka. Eh, ngoba ngene eSpanini. Hey.
1: Uvuka manje njengoba uvukile eSpanini.
7: Hey, ngiyakhona nje uyasidinga umlungu hey Mamshongo kubi.
1: Hey, hey, kodwa ke leyo mali leyo izoba mnandi masiza. Hambo sebenza ho.
7: Alright.
1: Alright, sebenze kahle na ube right.
7: Yeah.
1: Ukhosi FM sawona. Ukhosi FM hello.
8: Yebo, unjani Ntsazi?
1: Siyaphila njani?
8: Sikhona sisakhuluma noGraph Sawulunde Mbuli.
1: Yebo, sibuya sibangela
8: ngakungayi ngisekhaya nje umfowethu uhlaza inkabi nje uma ngivuka nje manje ngiyohlahla yebo dadewethu
1: sibonga kakhulu baba ke nibe
8: nosukuthi uhanda nje ungala uhlazile nje phela uma ngiphuma nje manje ngiyahlahla ifake emabhodweni
1: siyabonga ukhosi FM sawona siyaphila njani
9: yaphila ayi bengithi ngizoyemcimbini ntambama ngiyodlinyama hayi sengiyempangeni manje ngiyabona fanele ukuthi ngiyothenga ugearbox wemonto lapha empangeni yabona inyama ngeke ngizosize ngalokuthi into engangisiza ngayo nje ukungakhela amafutha emzimbeni
1: ugearbox ubalulekile hayi ngiyayizwa lobi
9: hayi ugearbox ubalulekile lo puti lo tiyo shay spandela na pepangeni he njalo o makhenika basempangeni lapho labo balaphephezi ngisacela bethu kwehlisa ama price bayadura strong bayadula yazi but ngelinye ilanga ngithi mina abangifakelile kungana ama brick pads angisazi ukuthi bathi malini ngavele ngakhipha iipanela zami
1: ayiwelungisela wena wayibambe
9: ngaphekwa mina ubaba wangipheka impela ngavuthwa bathi awusuyazenzela ngithi hayi ngiyakwazi ukuzenzela bengithi ngifuna ukuxhasa nini angeke iyeke le nto ukuthi mabebonini kungcono ngoba manje ama-number plate ayisasho ukuthi hayi usuka olundi hayi usuka kuphi ama-number plate aseyafana mhlampe kwakwenziwa ukuthi babebona i-number plate angazi kodwa nje uma kunokuthi bakwenza kuwo wonke umuntu leyanto leya uzacela beyiyeke behlisa ama-price
1: ngiyacela
9: Ngithembu
1: siyabonga uthole kahle ku gearbox wakho hayi mina kai shuthi ngashawa mina le yeyipanela nanane emotweni angazi nokuthi yini imalini awu ngigaba sekingeni ukhozi FM sawbona yebo unjani siyaphila
10: ukuba nosithembiso usiqaxa amabrandi wakhumalo efadbank emabhasini kwabhola lami ekhumalo emoto
1: sithembiso
10: hayi unamthingo cha ngizobe ngikhona ngihlalelela ebaleki kodwa ngabona ezemthimothi kumngwane wami obuye egoli mfo kamvirasi abambizwa ngosithihlo
1: uvakashile
10: yebo usebenza kuyogoli manje u-off kulamala ngobuye imisemakhaya
1: ehe hawu ngichitha isikhathi-ke nibe right njengabangani
10: hayi ngizobe ngihleli nomuntu umngane wami omkhulu isithixi umfo kamthembu angibonge
1: umamhlongo siyabonga kakhulu cause FM sawubona
11: oh sorry
1: siyaphila njani bukhona la emsakazweni uyazizwa
11: hayi ngiyakuzwa
1: ehe
11: hayi angifaza igama ngiqeda kuvuka manje angazothiwa usisubani kodwa ngizile ukuthi hayi uthukuthi siyaphoka
1: kuyinkhela
11: igama kuthe ubani ami
1: uneliswa kamhlongo
11: oh danke neliswa
1: ya sibavungenaphi namhlanje uvuka ubangenaphi uvuka wenzani uvuka uyaphi
11: ehe hayi awuthi ngiphelelapha ngithi ngizokhembelaselapha ewesibangu ahlathi enumber 2 ngilapha phansi kwentaba enkulu embulwane khona umfana ulapha phansi kwentaba enkulu embulwane ekuthiwa unhlanhla ungowakanhlanga othuma lo umeka sodala udume nje uduma hayi bethiya
1: ke kusasa awu simfisela usuku oluhle
11: futhi uhlame imvuke hayi
1: eish
11: sithenje sondele
1: niyobusa
11: ubusa sokubusa
1: ehe
11: Ngiyabonga kwahlathini abantu bakhe.
1: Siyabonga kakhulu. Isikhathi sakho 29 minutes past 4 o'clock. Ngizwile ukuthi nibangenapi kule weekend, soze sizwe ku next weekend noma ku weekend elandelayo ukuthi ubangenapi ke. Kodwa uma ngabe ufuna ukuthola ithuba lokuthi uqhakambise isigodi ophuma kusona, ilona ke lelo thuba. Njengamanje sisi ngezigodi ngezigodi ikhona la nginikeza khona ithuba lokuthi nje uqhakambise indawo ophuma kuyona noma isigodi ohlale kusona noma isigodi wakwasibakushela wawasithanda wathanda indlela abenza ngayo wathanda nje indlela abaphila ngayo futhi siphi leso sigodi leso ngifuna ukwazi ngizwe ngaso ku WhatsApp wami inamba ke ongangishayela kuyona noma ungangithumela kuyona i-message 0791639874 angikuphindele ke futhi u 0791639874 sithi hashtag ngegodi ngegodi ikhona la nje ngikunikeza khona ithuba lokuthi uqhakambise isigodi osithandile mhlawumbe isigodi ophila kusona uthanda indlela eniphila ngayo indlela enenza ngayo izinto noma isigodi nje owasivakashela waya kusona wahlala kusona mhlawumbe ngoba kade usebenza uthatha umsebenzi wabusa uhlala khona wathanda indlela abenza ngayo wathanda indlela abaphila ngayo isiphi leso sigodi ake ngizwe ngawe khona lapha ku WhatsApp.

0: Ngathumela wakhe ungaqhubeka ulale ngokuthula uRicky Ricky uhamba no baby SON Lwandlo Nkulu bathi owami phambi kwakhe Aria Star khona no Rema lapha bathi who's that girl 37 minutes past 4 isikhatsa njengamanje uhlelo ikoze kusigama lami kuneliswa wakamhlongo njengamanje siqhakambisa isigodi osithandile mhlambe isigodi leso wawusivakashelile noma isigodi ohlala kusona isigodi wakusona ngomsebenzi wasithanda wathanda indlela abenza ngayo wathanda indlela abaphila ngayo wathanda nje isigodi siyisona soyina indlela ebukeka ngayo noma esibukeka ngayo abantu impatho yini oyithandile kuleso sigodi leso ake ngizwe khona la ku WhatsApp ngaphambi kokuba ngithathe incingo ezintathu ukhozi FM sawubona asiqale phansi
1: sawubona umzalazi wamgamala ngiphinde ngwakho matebekele isigodi ngizasidibana yabona umzalazi Hayi bona msakazi mina ngiyabheja ngingangithawu ngiyabheja msakazi yabona nje Big Ville msakazi hawa ngiyakutshela wena yakuse ubuhle bendawo leyona iy'ntaba zakhona amagquma akhona imfula yakhona kanti futhi nomhlabathi wakhona ucebile nje ngayo yonke indlela msakazi imfuyo iyavuma yabona nje ufika ubona ukuthi yabona uNkulunkulu la hayi ngathi wayenza kakhulu yabona uma ukhuluma ngentaba ngey'ntaba iy'mpophoma Awusuka nibiye yinhle lindawo msakazi. Kuhle Bekville msakazi wami, kuhle, kuhle. Uphinde wagumenta eBekville msakazi esigodini sasesitulwane. Ngithi nje baphila abantu, damke msakazi yimi ngapha. Kuzi ngapha, yimi ngapha.
0: Siyabonga yenza akusikona okokuqala ngizwa ngeBekville and angikaze ngiye khona nginesifiso nje sikhulu kakhulu sokuthi ngiye khona ngoba kuthi hhayi uyabo uma ngabe ufika kuleya ndawo yeyishayiwe leya ndawo uNkulunkulu wayenzela nje ukuthi abukise ngayo
2: sawubona sisi wami njani
0: yebo siyaphila njani
2: ngiyaphila ukhuluma noSolomon akwambonani le impumalanga ngasenkosini kwaNdebele Hey ngithande indawo nasiya elapha iyokhasela bathi kwamdakane. Hayi le ndawo le ngithande kakhulu ngihambele ngapho ngomsebenzi endlula ngempolompolo. Ngibona abantu bakhona basaphila le mpilo le yakudala le yokugezela yokwasha iwashini emgwaqeni, emadamini, bahamba bawufuna inkuni. Hey ngithande le ndawo leyo man hey elindawo ithulile ngiyibukayo ngazi ukuthi ithule ngempela akanjani ngiyabonga sisi wami amen
0: indlela yokuphila yakhona indlela nje eshaya umoya ethuli enganasicefe
3: ngikubingelele umsakazi nabaleli bakho kuzini FM uEroni Bidelmatheta la enondweni enqutshu Isigodi futhi ngisithandayo kulapha ehlala nkosi emkhonjane kwesenkosi yakwaMlifi. Uyabona lapho makhulunywa ngokuphathwa kwesizwe. Wonke umuntu uyaculiseka, wonke umuntu ukulandela indlela eyona. Uba kufanele ngiyakhumbula nje makufanele kunikezwe abantu 18 noma mhlawumbe ama food parcels akubhekwa ukuthi sihlobo bani isizwe siphathwa ngendlela efanayo. Ngiyathanda ukuba kuleya ndawo kaloku ngihlezi enondweni. Siyabonga kakhulu mntakaba.
0: Siyabonga futhi ukuthi zikhona izindawo eziningi ke futhi esihlezi sizwa ngazo uma ngabe singena kule ngosi yethu ezinobumbano ngendlela eyisimanga la kwaziwa khona ukuthi hayi uma ngabe khona into eyenzekile esazi ngayo siwumphakathi siyahlangana sonke sibumbane sonke sihambe siyose kumndeni noma ngabe ina noma yipi into esinayo sihamba khona siyoseka umndeni kumnandi ukuzwa into ekanje kakhulukazi njoba ngihlezi ngisho kulomhlaba esiphila kuona abantu abawogombela kwesakhe ukuzwa futhi ukubona ukuthi kukhona ubuntu obusekhona hayi kumnandi ukuzwa
4: enhle indawo yasengwavu mama lapha kwesenkosi uMathenjo phakamise nje intaba zakithi zobombo intaba ezinhle kakhulu ezinhle kakhulu eqhakazile bese ngiphakamisa umfula enguphuza eJozini odume kakhulu le bridge le lapha nomfula nedamu elikhulu okuthiwa eJozini dam hayi inhle indaba ngakithi bafuthi iqhakazile ngiyabonga kakhulu ngoqiniselela ngamathenje sibonga
0: siyabonga kakhulu
4: abaphila abantu ngiyabonga kakhulu
0: ake ngithatha beyincingo cause FM sawubona
5: Sawubona mntase njani?
0: Siyaphila njani?
5: Hayi ukhuluma no Neba neke mnekeni sokhela. Ngiyabonga mntase. I mean indawo enobambiswana esifambisana ngayo nje. Kangcolusi ayibandla shemba. Ubugebengu bukhona bona kodwa hayi ngale ndlela
0: ukuthi
5: kwezindawo impela hayi ubugebengu buningi kakhulu. Kodwa yabo kangcolusi. Angathi ungcolusi. Hayi bandla shemba. Isekhaya la ngizalwa khona. Siyabonisana nabantu lapha niyakwazi ukubonisana bayazama ngisho uphansi bayazama bandla shemba. Omakhelwane bamnandi. Lapha ekhaya ke ngiphinde futhi ngisepha ekhaya kasokhela. Ngibonge ngicele nje abafowethu bahambe kwenzeke kahle okwenzeke ekhaya lapha njengoba kungcwatshwa lapha ekhaya kushona uma uMazamini uVictoria. Sokhela lapha kasokhela ngiyacela abantu babamtsane ngizovela nami ngendlela engizovela ngoba ngibanjwe yitoho benginesifiso sokuthi ngiqhamuke itoho libalulekile bakwethu ngiyabonga ngibacele nje kasokhela nakamamngadi lapha emndeni wakhona uhambe ulekelelwe ubambisane nabakasokhela lapha kangcolusi ngiyabonga ma
0: siyabonga kakhulu Dudu Butwami ngithemba ukuthi ke nizofihla kahle futhi kuzohamba kahle konke ke ngiyazi ke and futhi nginesiqiniseko sokuthi umphakathi uzofika uzoniseka njengomndeni cause FM sawubona
6: sawubuhle kuthi
0: ngiyaphila unjani
6: ngiyaphila ma ukhuluma no SMS wokhozi inkosi yothisha indawo mina engigqatha ngayo ilapha emtubatuba endaweni yasemfekayi nalasekhabini nasengutsheni leya ndawo indawo enabantu abasahlonipha abasamazi umuntu bakholelwa wesisi wami ekutheni ingane ikhuliswa umphakathi uyabona lento lena yokuthi ingane mayihamba lapha emgwaqeni zihambe mhlambe ziyajona nabafana lana ingane nje isashawa ingaziwa nokuthi ishawa ubani ngiyayithanda leyo nto leyo nje umphakathi usabambisene ey'ntweni ey'thinta ugebenge endaweni umphakathi ubambisene bese ngiyithanda kakhulu kusalinywa-ke lapha kwesisi wami emsakazi omuhle kuyalinywa kulinywa umoba kuyalinywa umbila kunamasimu kunomfula nje osiza kakhulu ekutheni sichelele lana okuthiwa yifuthuwe nenyanazo bese siba nemakethe lana eheha umhlaba wonke lapha ku-N2 mhlampe la uyayaofa izampilo makethe hhayi lapho-ke inhle leyamakethe leyana leyani thinta angakishe ngiyayithanda ngoba khona ngisho ama-BNB laphana sinama-lodge oyenza ukuthi ezovakasha i-tourism ngempela ilethe umnotho endaweni siyafisa nje ikhulu impela indawo yangakithi ukuthi-ke inakekeleke besilekelele kakhulu-ke uma kuza kwezamanzi eyasinawo-ke amanzi impela okuphuza siyasokola kakhulu ngamanzi
0: siyabonga bhuti wami kumnandi kukuza ukuthi abantu basabamsene ngiyathemba ukuthi ukuqondisana akuzi nokushayana ngoba leyo kushaya ke sibaqondise nje abancane laba bezayo kodwa sibaqondise ngamazwi ngoba nawo amazwi ayakha ngempela ngempela ngempela ngoba leyo kushaya ayi mina ngibuye ngingayizwa kodwa ngiyathokoza ukuza ukuthi hayi emphakathini usakwazi ukuthi umuntu omdala kuwena nakwenye ingane ekhona yasemphakathini nakwenye nakwenye nakwenye aleyo ukuthi umuntu omdala ekuqondise sayibonga umzali wami ini wena yikho yonke loo nto sonke sabazali bakho sikhona la emphakathini sikhulisa wena uyingane yethu sisonke khona la emphakathini isikhathi sakho njengamanje 46 minutes past 4 o'clock okusho ukuthi isona-ke leso sikhathi mlalelo Khozi FM sokuthi ngikushiye kodwa-ke angikushiyi wedwa ukhona uliwa kahlophe uzobe hleli nawe-ke ethi Cothoza Mfana kusuela kwihora lesithathu lesihlanu hayi lesithathu koze koshaya u-6 o'clock namhlanje ekuseni-ke kodwa-ke futhi angikushiyi wedwa ikhona-ke intshumayelo ngithemba ukuthi izokuvuselela namhlanje ekuseni kusukela mina uNeliswa kaMhlonko ngiyayidedea indawo. wonke sobe sengikubone ngolesithathu kuhlelo ubuhle beAfrica kusela ku 10 koze kushaya u 12
7: inkonzo yanamuhle ekseni kuyisabatha silethelwe umgcotshwa SR Majola webandla iChurch of the Holy Ghost emzinkonzo empumalanga eHammersdale.

Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona iphimbo lokhozi FM. Kuli sabatha sisemhlanganweni kaJulay. Umhlangano lapho khona kufanele ngabe semzini wasekuphakameni. Ngiyafisa ke ukusho ukuthi uJulay umhlangano wokuba sekuphakameni. Ngiyafisa ukuthi isihloko sanamhlanje ngisicaphune esihlabelelweni ehlabeleni zamaNazaretha samashuma amane nesiyagalolunye. Isihlabelelo esithi lapho sengiphuma emasangweni asekuphakameni. Mangihlobe ngiphelele, hayi wenhliziyo yami mawunikele umoya wami iminduze yasendle, uhlobe uphelele. Lapho sengibona ngikushiya ukuphakama, mawuhlobe umoya wami ungadingi lutho. Lapho sengisondela ensimini yaseyidini, ngiyojabula ngiphelele sengiya ekuphakameni. Isona sihloko esiphezulu kwaso namhlanje. Lesihloko isona esichazayo ukuthi njengoba sisekuphakameni kuJulay, sengikhumbula umthandazo wenkosi wango lesithathu umhla ka-1 uma ngaphosisi. Umhla ka-1 ithi mithandaza inkosi mase siwungenisile umdedele sesise thempeleni. Ithi baba silapha kule muzi waseginyezinye. Ithi asimelene nomuzi wasekuphakameni. Okuyiwona muzi owathi uJulay uyoba kuwona. Uthi kodwa ngenxa yesiprofeto sokuthi kuyohamba kuhambe kuhlukanwe kuyoba khona incithakalo noma kuyoba khona inkokhelo. Uthi ke sikulomuzi ngenxa yenkokhelo asimelene nomuzi wasekuphakameni. Inkokhelo owakhuluma ngayo isibeke kulomuzi. Sithi kisihlabelele ngisifunayo noma ngisifundayo. Sithi lapho sengiphuma emasangweni asekuphakameni wangihlobe ngiphelele. Hayi wenhliziyo yami mawunikele umoya wami. Iminduzi yasendle mawuhlobe uphelele. Lapho sengibona ngikushiya ukuphakama, mawuhlobe umoya wami ungadingi lutho. Lapho sengisondela ensimini yaseyideni, ngiyojabula ngiphelele sengiye ekuphakameni. Khona indaba enkulu la, eyokuqala ithi lapho sengibona sengikushiya ukuphakama. Uqale ushiya ukuphakama. Ivesi lesathulebhula lithi lapho sengisondela ensimini yaseyideni, ngiyojabula ngiphelele sengiye ekuphakameni. Usuke ekuphakameni kokuqala ukuphakama kwenyama, ukuphakama okwakhiwe ngodaka, ukuphakama okwakhiwe ngamablocks, usuyahamba, usuye ekuphakameni kwakamoya, ukuphakama kwasezulwini. Sizokwenzani ke namhlanje ekuphakameni lokho sikukona ngokwenyama? Impendulo ithi, sizohlobisa imoya yethu ukuba ingadingi lutho. Ingadingi lutho nini? Ingadingi lutho ngosuku lokugcina lapho sesiya ekuphakameni kwesibili. Yini le engezo uyidinga? Engezo kudinga amandla okuhamba indlela esuka ekuphakameni kwenyama isiye ekuphakameni kukamoya. Intoni leyo? Ithi ke enye insizwa, ekuphakameni khona izinto ezintathu, ikhuluma ngokuphakama lokho esikukona okusenanda. Ithi intathu izinto. Ithi into yokuqala khona ubhoko likaMose. Ithi into yesibile khona imani efihliweyo. Ithi into yesithathu khona umthetho kaNkulunkulu. Ngenye indlela lokuphakama esikhuluma ngako, ikona okuyisiphethu. Uma sesisemfuleni, njengoba imfula isihlukene kodwa khona isiphethu, ukuphakama ke kuyisiphethu. Sayo yonke into esikuyona. Ikona okuyisiphethu sayo yonke lento esikuyona. Ekuhamba kobuNazaretha. Ke ngicaphune la. Khona amazwi enkosi. Mesi semzini wasekuphakameni. Lapho khona ithi inkosi, ushembe lo, ningamgcobi. Muphuzeni nimgwinye angene ngaphakathi kunina. Wayishoni? Wayesho imana efihliweyo esemzini wasekuphakameni. Yini le mana efihliweyo? Imthetho kaNkuluNkulu yehlele emzini wasekuphakameni okuyiwona oyisiphethu. Eke ngicaphune. Incwadi yokuqala siyithola kuJohane wesine kube indimana yeshumi nane. Ithike lencwadi uthi noma ubani ophuza amanzi uJesu awanikezayo akasoze oma. UJesu wathi futhi amanzi azoba ngumthombo ophuphumayo phakade empilweni nasezimpilweni zalowo owaphuzayo. Yilokho inkosi ekhuluma ngakho.
ukuthi lahlembe mphuzeni ithi phuzani amazwi asezulwini ehlele siphathwini esiphakama. Uthi ke waphuzeni lamanzi. Niwaphuzelani lamanzi? Niwaphuzela lesikhathi akhuluma ngaso. Uthi ngelinye ilanga siseparadise. Uthi maNazaretha. Uthi kuzawuhamba kuhamba ikube mnyama ezweni. Wayesecaphuna indaba yedolobha laseWales. La kwangena khona igundane. Lathinta iswishi kagesi kwase kuba mnyama. Uthi abantu abaphuphuthekayo ngaleso sikhathi bahamba bengenayo into ebakhanyisele. Uthi bayishayise indongeni. Uthi ke batabama ngikhulumi ngalokho. Uthi ngikhuluma ngani maNazaretha? Uthi thina boshembe sisazohamba emhlabeni. Uthi kuzoqhamuka oshembe abaningi. Uthi ke mase beqhamukile, niyakubazi ngezithelo zabo, niyawulandela ngezithelo zabo. Uthi yiyo lento ethi ngithi ushembelo muphuzeni. Ukuze uma kufika leso sikhathi, lo engikhuluma ngayo inkosi ilanga, okwathi uma efika uBhombela, kwasukuma uNkabinde wathi kuza ukukhanya. Uthi ukukhanya okuzayo kuzoba ngaphezulu kokukhanya. Uma ukhanyisile nje. Uthi lokukhanya okuzayo kuzokhanya ubone ngisho inayithi phansi. Waboshwa uNkabinde ngesikhathi ebikezela ukuza kaShembe ekhuluma ngokukhanya. Ithi ke inkosi kuzoba mnyama ezweni. Iyona lento esiluleka ngokuthi asimphuze uShembe. Ukuze uma sekumnyama ezweni, lo ongaphakathi kuwena amazwi akhe namazwi kaNkuluNkulu ayimthetho okungena ezulwini angapheli kuthina. Ila mazwi akhuluma ngawo ozothi muphuma ekuphakameni kwenyama. Ulalele kahle, wenza kahle, wahamba kahle. Kwathi mokuthiwa unkosikazi kangene ekamu, wangasho ukuthi kulungile ngena wena ngoba ungikanile. Kwathi mokuthiwa inkosazana ihlala esipholi, yahlala esipholi yayimisela. Kwathi mokuthiwa kuyagidwa wagida. Kwathi mokuthiwa kuyasontweni vuka nathi waya, lala nathi waya, emthandazweni waya. Ilogo namhlanje esikiyele ekuphakameni. Siyakozi lungisa thina. Angazike. Ngesikhathi singena sithi mdedele angene nanguZulu. Sikhuluma ngathi qobo lwethu. Ukuthi sizokhonza uJehova. Sithi ke lesihlabelelo. Hayi wenhliziyo yami awunikele umoya wami. Imduze yasendle mawuhlobe uphelele. Ngemduze yasendle kukhulunywa ngathi. Sizofuna ukuhloba siphelele sibe bahle. Ukuze mase sihamba. Sihambe siwaphuzile amanzi, asikho isihlahla esimila siphumelele makufika ubusika uma singawaphuzanga kahle amanzi. Sizofuna ukuhlabe ukuhlanganipha kwasezulwini. Sizofuna amandla asezulwini azosidonsa size sifike ekhaya. Lemphefumulo. Okwethu kuhlakanipha kukho sizoza endodeni yasizulwini. Ke ngikhuluma indaba yangelinye ilanga. Yendoda eyathi mayikhuluma yathi mina ngihlakaniphile kakhulu. Kuthiwa uNkulunkulu wayiphendula wathi awuhlakaniphile wena. Kodwa ngicela uhambe kunendoda ezokufundisa ukuhlakanipha kwasezulwini. Uthi le ndoda engivisa kuyona uyayibona igqoke ingubo ezihlaza. Hamba ke uye kuyona. Indaba le ekhona. Useyahamba ke uthi kodwa le ndoda oya kuyona. Ukuthi imaphi uyawubona ngoba esikhwameni osiphethe somphako wakho. Kuyogxuma umphako kafisho uphethe ungene ezibeni. Le ndoda ke yayisincenga umfo wabo. Mine ngumfo wabo ukuthi ayiphelezele iye kobona le ndoda ezoyifundisa ukuhlakanipha. Udumo malube kuwe emhlabeni. Dumo longo lika Nkulunkulu. Le ndoda ayisithi hlakaniphile. Uthi Nkulunkulu cha
awuhlakaniphile ngizokukhombisa umuntu ozokukhombisa ukuthi ukuhlakanipha ukwenze njani. Mesencenga umfowabo akamtsheli ukuthi uNkulunkulu uthe uyobona ngani la khona khona indoda ezomfundisa ukuhlakanipha. Umona sisendleleni kaNkulunkulu. Useyahamba-ke nalo mfowabo abaphelezelana naye, ahamba endleleni, afika akhathala endleleni, mekhathala endleleni ebese uyalala. Meselele umfowabo bese yalamba bese ekhiphe wakhe umphaka esikhwameni sakhe awenze. Bonke baphethe ofishi ezikhwameni zabo. Akhiphe umphako wakhe umfowabo awenze. Lo methu uyabheka umfowabo ukuthi usasele nomfowabo umphako, uyabona ufishi womfowabo usugxumile wangena emanzini. Angamtsheli lutho ngoba akazi lutho ngokugxuma kukafishi ungena emanzini. Lo umfihlele indlela ezulwini. Ithi iNkosi yasekuphakameni, "Manazaretha nina anisezolahlwa ngokuthi aniyigcini imithetho, kodwa nizolahlwa ngokuthi aniyikhulumi indaba kaShembe iyiqiniso." Mevuka lo avuka athi asihambe, angasho ukuthi ulambile, bahambe. Badlule kule ndawo okugxume kuyona ufishi wangena emanzini. Mebefika ngaphambili, le ndoda imlulekile lo. Mase bezofika kuyona. Usethi ke lo endleleni sebedlulile la kugxume khona ufishi wangena emanzini. Uthi, "Mfowethu, awukhiphe ufishi wami lapho ungenzele umphako. Sengilambile." Athi lo, "Lapha labulele khona ufishi wakho ugxumile wangena emanzini." Athi lo, "Hayi, iyona ndawo ke leyo ebengithunywe kuyo. Yila kukhona khona lo muntu wasezulwini okuthi uzongikhombisa ukuhlakanipha." Asibuyele emuva. Babuyele emuva. Bamfica umuntu wasezulwini ney'ngubo ezihlaza ehleli. "Cha, ngize kuwena ukuthi uzongifundisa ukuhlakanipha." Uthi umuntu wasezulwini, "Kulungile-ke, ngiyakutshela-ke manje. Ngoba ngikuyitshela uhlakaniphile. Udumo malube nguNkulunkulu kuphela. Akekho umuntu wasemhlabeni ohlakaniphile. Munye ohlakaniphile. Yilo onisa imvula bese ingena ey'phethwini. Bese ingena ngemfula. Bese siyaphuza thina. Kodwa amanzi owaphuza ungomi, amanzi aqhamuka esiphethwini." Sebeyahamba. Ithi la ndoda yabona njengoba sihamba-ke nje, le kuthiwa ngazofunda ukuhlakanipha kuyona, "Ngicela uma ngenza utho noma kuthiwa lunjani, ungangibuza ukuthi ngenzani." Bahambe, bafike le ndaweni la kufanele bawele khona umfula. Abanamali, kuyakhokhwa kule y'kebho okuwelwa ngazo uma kuwela umfula. Bancenga abantu, bancenga kuze kushona ilanga, abokugcina babanika ilungelo. Bethi, "Kulungile, sonithatha mahhala siniwelise." Bangena esikebheni. Kuthi mase kuzowela umfula, lo ozofunda ukuhlakanipha uhleli ubuka le ndoda ehlakaniphileyo ibhizi ibhoboza isikebhe sibasizile. Aqale manje ahluleke ukubekezela buze, "Hawu, abantu basisiza basiwelisa wena wabhoboza isikebhe." Uthi, "Lo ngithe kuwena, ungangibuza ukuthi ngenzani." Bahambe. Mase bewelile lapho, bahlangane nengane yomfana enhle njengane yomfana. Mebehlangana nale ngane yomfana, bathi ayithatha ayisagxaze phansi. "Hawu, kanti unenhliziyo embi kanje, usubulala ingane?" Ngiyayinqampunqampula le ndaba, ngifuna ukuyiqeda. Mebedlulela ngaphambili, bayafica khona indawo enabantu abaney'nhliziyo ezimbi ey'xakile. Babaphathe kabi, babaphathe budlangadlanga, babingeleli. Kunodonga olumile oluzowela kula bantu. Ngale kwalolu donga khona umuzi obonakala uney'ngane ey'bukeka ziyintandane. Lolu donga selunofa phakathi nendawo, kuyabonakala ukuthi luzowela phezu kwabantu. Usethi lo muntu ohlakaniphile wasezulwini, "Ngicela silungise lolu donga ngilekelele." Athi lo, "Ngeke ngikulungi, ngeke ngikulekelele. Ubhoboza isikepha zabantu abasisizile. Usufuna ukulungisa udonga labantu abaney'nhliziyo ezimbi kanje?" Athi, "Lo ngithe ungabuzi lutho." Aqale phansi ambuyisele emuva. Athi, "Uyazi ukuthi isikebhe bengisibhobozelani? Bengisibhobozela ukuthi kunenkosi efuna ukuzothatha lo msebenzi walabantu, izoyithatha iy'kebhe zabo. Manje mifica lesi sibhobokile, ngeke ize isithathe ngoba sibhobokile. Ngisibhobozela ukuthi misithathe iy'kebhe, ithathe lezi ey'philile isishiye. Awu, pho ingane uyibulaleleni? Uthi ingane leyabo ungeyona ingane, bokuwumoya omubi.
uthi kwona ozongisiza uthi imbobo evuleke kulesa skepe iyona engiyovala ngayo lengane engiyibulele iyona eyovala lesa skepe ithi indaba la kukona konke esikwehlelayo okusehlelayo endleleni uNkulunkulu akasolwa akabuzwa ngoba udumo lonke lungolwakhe emhlabeni nasezulwini lana ke masikhuluma ngamanzi amanzi aqhamuka phezulu meqhamuka ehlela isiphethwini esiphethwini khona wabekwa khona emzini wasekuphakameni ingakho ngithi ngikhumbula amazwi enkosi ithi njengoba sila asimelene nomuzi wasekuphakameni ngoba ilapho kwehla amanzi asezulwini ehlela khona ayesekhetha ubhombela ukuthi lamanzi uzophuzisa abantu njengamanje simfula ephuma esiphethwini uma lemfula sikuyona sokungenzeka ukuthi sokukhona usawoti kuwona bokungakuhle sibuyele emumva siyobheka ukuthi asatholakala yini amanzi amnandi esiphethwini la uNkulunkulu ehlisela khona amanzi asezulwini kulapho siyawusinda khona ilawo mazwi ebenginikwe wona namhlanje axubene nokuthi wozani masibuyele kuJehova ithi inkosi yasekuphakameni kusazoba mnyama ithi kodwa thina boshembe siyobuya kuyolalwa kokunye kuvuke kokunye umNazaretha uyobabuhle phindwe kasikhombisa inkosi yobusisa amazwi amen.

0: phansi kwamadola ngithathanga mhlambi cleavage noma ngithathwe yini ngashaya uvalo kwanyakaza yonke into ngayicabanga ngabona ukuthi maqonda nake
1: lo ngesona lengubende eyadlala indima kodwa iphi ngoma othi madlala lengoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke
2: awu uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lapho masekudlalele yongoma kubedane ngithi umyeni wami noma engaye imayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni
1: cela nisho la magama emva kwami mina nawe sizohlukaniswa kufa sizenithanda emsazweni wabaphambili ku Khozi FM
3: siyabonga ngo-12 kuya ku-3 ku Khozi FM.

0: siyamnandi ingoma wemalume. Hayi bo. Umgoshe lo namhlanje umjolisi bathu ubhayizane.
1: Lalela sengigoza ngagoza ngagoza ngagoza ngagoza.
0: Webingelela.
1: Sagozeka phela kusagozeka.
0: Bengingaqondi ngempela ukuthi ingoma mina emnandi kangaka ngabizwa ngobhayizane. Ngangazi ubhayizane njengomuntu mina ongakwazi ukuhola kahle inkabi makuthiwa ziyalimi.
1: Eh baphela udlala ngenkotha lana ke yabona nje ukuthi adlala ezinsizweni.
0: Ngaphula ubhayizane vele vele. Masa khuma istrap ngavala ngapha. Ubhayizi inkomo zilahle igeje. Bathi babuya phayiza wena. Ulele.
1: Adlala.
0: Akudlalwa la umadidi mina ngakule ngoma wafethu. Collaboration enzima kakhulu lena ubhayizane. Umgojeli nomjolisi emsakazini ukhosi yafamba sikhiya ngengoma kumnandi kakhulu. Hey, uyazi siyajabula siyabonga siyanconcoza ukuthi uthemo vuka namhlanje wathi you are cared to go namhlanje lwakho. Olwakho nje 24 hours, 7 days a week, 365 days a year.
1: Hayi
0: siyabonga bafuthi yazi siyabonga.
1: Ndemuthe muthe.
0: Hayi
1: bekuthuma netsasele khansa lesho kamnandi ethi bahambela kude le abantu basizile bavile behambele kude. Kazi unjani umuntu uma umsizile yazobisana eashintshe. Benziwa yini?
0: Isizulu sathi isizulu ukusiza umuntu kuyibekela kodwa manje sekunzima ukusiza umuntu ngoba lo omsiza ugcina manje esewumuntu okuyena okubalekelayo.
1: Athi athi sengaze khulume kangaka nje ngelento encane kangaka ngenzela yona.
0: Kana impela nathi mangabe mhlambe nawe usiza umuntu ungabheki phela ukuthi ke uzohlala ubongwa njani.
1: Eish la ngozwayibeka ke mfethu.
0: Akumsize nje umuntu umsize.
1: Uthungalilela
0: ukuthi uzongibonga ekseni uyavuka hey langa ngiyabonga mfethu ngithola umsebenzi.
1: Ngamfundisa njalo ngamfundisa njalo ubumbona
0: nje. Umbona nje shaya la
1: emoto. Asangasi.
0: Yimi ngamfundisa ukuhlayela kunonye nensizwe.
1: Ngamfundiselana.
0: Ujabu isashona inkabi yami uJabu sahlala naye eDobson Valley. Njalo mangishayela. Phela wafundiswa imukushayela wena.
1: Ha ubakithi. Ngavele ngikhala. Ngavele abona sengikhala ngiqatha kanje inyembezi ba wawo.
0: Sikhuluma ngezinsizo zithabathaba ezasiza kakhulu zithulele.
1: Ehhe.
0: Yebo njalo sithabathaba lapho eDobsonville uyaphela. Esiphe village. Sibonge inkabuzana.
1: Umuntu ngempela vele wenza njalo sothola umuntu ukusiza thula ngabe lokho ekubalele ezibakwethu. Kodwa ke abantu abakusizile bahambela kude le kusho ke lapha na iculo bakwethu. Ha usuka madoda. Nasenkundleni zokhumana naso sothola sikhona ke sibathathe ababili abathathu lapha ku X sisalungiselela inkulumo ekhethekile ezoba khona phakathi kwethu no Meluleki noKhaza. Sizozwa ke bakithi uthi uyathola yini usizo okuyilona lona alidingayo. Singakhohlwa ke bakithi uthi mabombo siwabhekise lapha nakumcimbi omkhulu iDandi
0: July. Nanga kakhulu sokukhuluma nensizwe lapha uLimit enokhuzani besitshela ukuthi ungabe ke basiphatheleni ngomhla ka 18 lapha ke eDandi Battlefield uyayazi yandawo ngithi indawo yesigameko lena siyazi ukuthi no SK umthandeni mhlawumbe uyosinikeza le insimbi lezo
1: ngizothi ukuthi uzokhipha uzoletha insimbi enengoma kuloko ukhathele
0: yini.
1: Yo.
0: Hey, yawa
1: khona leza yami.
0: Nangu la ulakho nje liphatha umjovo Mbatha enqutu niyaphila enqutu bafowethu weshe basakazi bami bengicela ukubamba ithambo kusiyanqoba Mbatha kumnenhle Mbatha uthobisile Ntuli enqutu eshaya moya sinothando Mbatha ngilapha ke enqutu eshaya moya kwenduna phansi kwenduna babo Ntuli # siyange ngoma sibonge phatha umjovo mfowethu.
1: Angazi ukuthi ufunda phi isothole uyabona ngiyabona yazi ngiyabona ukuthi uvulela bekuvule khona lungile kunankinga nangu ke ubonga lapha na kwaSikhakhane awubakithi insizwa lena ke umbomomboma womqhele kuzoba udladla lapha na udladla umgabadeli lapha na ke kwezempolo uthi thabe khulu nosothole ngihlezi nani nje ibhadi yazi ngiyazalwa ke namhlanje ngiyazalwa ezukwini
0: inkunzi
1: udoli phathi umlalelo khozi umlalelo khozi omkhulu lo
0: I always love you
1: cela ukakufaki kuzoba phatha umjovo njengoba usumbizile njena kuzoba baningi kakhulu bakithi uNtokozo Dlamini iskim sami leso wangapha kanongoma kuzoba baningi kakhulu bakithi banothile kwala sihleli nabo nje kamnandi khona la emsakazweni ukhozi firm
0: nangu loSandile Manyonda phana eShiyane uyazi ukuthi kuseduze nasinqudo hayi basakazi akumamba ithambo kulezi godi zangakithi eShiyane ezakheni nase dalala kwesenduna ushenge ngaphansi kwenkosi ke umlifi enqutu hey dumelang sishaba samulife kwa monqutu hey samani phisi mara Sandile Manyosi siyakubona nawe mfowethu kanti ke futhi la umbuthuma zethu makaphume uthi ke cha kwishiba sakazibami ngibamba ithambo kumnyeni wami uSifiso Sigwebela ulwazi kwazi phime umfundo msolwa kanye nomndeni wami wonke kwambuthuma enhlanjeni ngise hugging estates lapho ngikhona Sifiso Nkabini kwazeka siyakubona mfowethu babongile hloba emzimkhulu siyakubona mthoko siphelezi siyakubona shaye ngesokalisa moyi icebe khulu empangeni siyakubona bafowethu nawe sabelo mabuya enqutu siyanibona bafowethu hayi ukuthi asiniboni njalo ngithe yebo
1: ya
0: kuthi siyaqala ukufika amakhona kancane
1: nehe nesithi lungulungu
0: ukufika amakhona yaphila ingwele
1: awuziyaphila
0: awuyingwele wengwele ngo11 ngizojika amakhona ngani inkabuzana
1: hayi ungabacela ungabacela ajike noma bethu ayahlaba kanti nangu umalume wami laphana-ke umakhanyasi uthi nje mathabekhulu nosothole ngihleli nani ngicela ukubamba ithambo kumukelo sibiya undodana wami umalume lo uphefeni ngivale-ke ngosisi wami uthandi wakasibiya-ke from umbhuti sibiya laphana uphongolo entabeni yezulu hashtag sigiya ngengoma kanti nangu-ke la usima yedwa njengelanga insizwa le iphinde ibe umzwilili nje iyacula kamnandi nayo ithi bingelela sisi nawe sothole ngihleli nani ninjani ngiyaphithemba naphile ngicane ngidlulisele nawe bakithi umkhonzo enganeni yami engizalayo nithi usuku oluhle bakithi iyazalwa namhlanje igama layo ke uNondumiso Sibiya uthi nje ngithi happy birthday kuyena emoyeni bakithi ngibizeleni
0: happy birthday to you Nondu happy
1: sothole ke sekuculele Nondu bakithi hayi ngeke ikhekha lingezi useculelwe nje yini enye
0: uthumele ngepost
1: asize ngapha
2: ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24 ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ngeclientele awuthengi iplani kuphela uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u-200 wamarandi e-airtime amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo izindleko ze-transport igrosa netshe lesikhumbuzo bhalisa namuhla kulula awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha SMS ukhozi ku-44419 ku-44419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Yilodumo weekend kwaShoprite. Izinsuku ezintathu kuphela. Yonke imidilizwe ningefaniswe. Njengo 2kg we speckle rice noma 2.5kg we sasco cake flour noma iziphe ezimbili ngo 50 rand. O 2 litre ababili we delight cooking oil ngo 99 rand. A 9 pack yama mini toilet roll ango 2 ply ako right brand ngo 29.99. Nama value pack amabili amanabukene noma ama pants e Hugis Dry Comfort ngo 199 rand kuphela. Kutholakala kusukela ngolwesihlanu mhla ka 10 kuze kube yisonto ku 12 kuJulayi kwaShoprite kuphela.

kukulumanga kukufika kwazi yini nazi insizwa sayigcwele istudio nazi insizwa sezikhona ngishilo ngathi sothole ngifuna ibingelele ngendlela yakhona yabona nje la kulezi ingoma oyizwayo nje la ukhona umuntu ongumane lapha na insizwa yakambanjwa iyadlala lapha ke ku basket ayona ekhuphukayo lapha na kanti ke ukhamkize ukhupha ngokostina kanjalo ke naye insizwa le inyona emhlophe inyona emhlophe ikhupha ngokostina bese ke ulead guitar we on hotel uyiphoyisa ngapha usha no lead guitar usikhatsini uyacula ngapha ivumeni ingoma awusuka suka

0: Yeah, yeah, yeah, lahleli bafana bakithi. Hey, hello. Hey, bese ngikhumbula sithandwa kuShimbangane, but I missed you.
1: Uyayizwa ukhuphuka ngesingisi.
0: Hayi, ukhuphuka ngesingisi Mbongolo, Mbongolo.
1: Labo maskande bamanje bayaganga manje basadlala.
0: Hayi, kodwa hayi ngempela kunzima ngempela omaskansi bayayibhala ngempela ingoma ngesingisi. Ukhala ukubuza kuboni embo ngubane lapha emsinga uthi hayi iyakhuphuka ngempela Mbongolo.
1: Kuridiwe. Kuridiwe. Mhlophe
0: bemfuna mina ubingelele ukuthi akungithi nje kancane ngonomuthi yes ngabe yamungithi nje. Ungithi nje ngonomuthi yes kancane.
1: Ukhona mntama ungidayisa.
0: No, we Mbongolo ngangisho nje bukhoma.
1: Oh, yeah.
0: Mbongolo ayisho nje bukhoma Mbongolo.
2: Sosolo, sithe indaba ke manje.
1: Waso sifake wadindawo ke manje.
2: Ngibusela kutyaga.
0: Ukuthi angifuni ukuthi manje ngicabange lento engicabanga ngayo yabo.
1: Idlale ku YouTube.
2: No.

0: vanda vami
1: awuso
2: kanjalo
1: uyabona ke bonga bonje akini manje ngifuna ukungikhiphe kule engicama ngathi noma uthi Yawa man, muito incrível, não estava a caminhar. Ai, foi muito mesmo a combinar o
3: posto. Mhlambe kusenjalo ngifuna ukuthola la ngokuthi kulonyaka khona nasazosipha khona azosifumbathisa khona nthi naku thatha mi okwenu
2: kukhona kukhona makuphela inyanga uAugust khona into ezophuma noma kungenayo imininingwane ephelele kwamanye kwakusenesikhashana khona kodwa makuphela uAugust iyaphuma iP enye embongolo uyazi lizobe likhona nje irhawunje kuthiwa newazi ukuvika khona iphambi kwayo futhi ngeke ngizwe ngani ngathi ngiyakwazi ukuvika ngiyabuya manje ngeke ngisho Kodwa yihlanga uzokhala
1: na nandi lenkabule hayi umnandi moyeni mfowethu
2: yes yes hayi uzokhala
1: angazibingelela mhlawumbe umlaleli ukwazini ukuthumela mhlawumbe iVN ngesizwe ukuthi uthini yena eku 0796139874 sechibene neqhawe lethu lapha imbongolo
3: Yeah. Kungenzeka sithathe mhlambe oyedwa lapha encincweni sizwe ukuthi ingabe uthini umlayezo obhekise kuyona imbongolo noma ke umbuzo kuphela nje bese siyadlula. Angazani asizwe la usemsazweni sobona? Semsazweni sobona?
4: Mathame kulo la kumfoto la kumbongolo.
2: Yebo yebo.
4: Umfoto yazi ngiyathanda umculo wakho. Ngiyawuthanda kakhulu umculo wakho mfowethu umculo wenu nje ake ngithi awuhlale ngehlonipheni mfowethu uhlale kulayini okuwa ungathathe ungabi yithatha nakufundile njengoba uhlaya isingezi nje
3: Siyabonga kakhulu. Uyayizwela ke yabona ke angazi noma simthathe nesibili kodwa nje siyabonga incomo. Mhlawumbe silang asimthathe wesibili.
1: Simthathe wesibili mfowethu. Emsakazweni sabona? Yebo.
5: Eh bona kanobingelela niyaphila.
3: Siphilile mfowethu.
5: Ah nikhuluma nobonkosi wakanzimande leka nomkhojana ave nguthatha umculo wembongolo.
3: Ah
2: siyabonga.
5: Ubeke nje ishaya ingoma sithanda kakhulu imbongolo.
2: Ah siyabonga. Izoqhubeka ngibenge.
5: Ubonkosi wakanzimande kanomkhojana.
2: Mphephethe.
5: Yabonga.
1: Awuzwek. Mbongolo mfowethu. Elakhe lokugcina kumlaleli nanokuthi ke utholakala kanjani mfowethu ama social handles wakho
2: ngizocela ngibonge ithuba ngilitholile emsakazweni kade ngilindele ithuba lingakho siyami ngiyethemba ukuthi sizovula ezinye izinto futhi ngofika kwami emsakazweni imbongolo iyatholakala Facebook page imbongolo ku TikTok imbongolo donki imbongolo donki Facebook page imbongolo SA bese ngithwala enambeni yami ethi 0784081286
1: uyabona mbongolo mfowethu mangabe uthi donki ungikhumbuza umntwana kaphinda ngene wawabizela inye igama elikhulu kabi le mbongolo ngesingisi hey saphuthe uma siyobheka ku dictionary sithi umntwana waphinda ngenothuka inhlamba ingampela ngempela kanti ngempela hayi idonki ngempela mfowethu
3: when we adlala usothole uBK usasiba nenkinga kabi makufanele sibize igama le mbongolo anqabe ethi ngeke ubize umuntu ngembongolo ngendlela uBK ayingakhona athi nje ngeke athi ngeke umusuke wathe mbike emnyama manje ayuvela kubonke kabi kanjani
2: imbongolo zensizwa inashukela ayiba kusukela
3: no ngaphambi kokuthi kudedele ngifisa siqale la ngaphambi kokuthi kudedele mhlawumbe sibonge nakuthi wathi ukuthi ahambe nawe indawo engaka kusupporte ayeke yonke imisebenzi yakhe athi nje ngizosupporta owakithi asiqale ngala
6: welcome to the Masinger South Africa Masinger South Africa ibuyile emzansi indida isithola ikhaya elisha
7: where are we go
6: ku SABC 2 hlangana nami umphopho kanye nosamizi sithelo jay something noskhumba siphenya ukuthi ubani ofihliwe emuva kwemask
8: there's something about the energy yakhe
6: ngoba izimfihlo emzansi aya ngeke angeke balunge Isizini entsha yemasinga South Africa izoqala ngomgqibelo ngomhlaka 4 July ngo 7 p.m. ku SABC 2. SABC 2, you belong.
0: Swipe out tholo kwengeziwe nge-birthday ka-Boxer. Tenga i-Coca-Cola Light noma i-Zero 2.5 liter amabili ngo 30 rand. I-Best Cook Instant Noodles 5 amahlanu ngo 90 rand. Tenga ngo 1500 rand uthole 3 gig Boxer com data mahala kwa-Boxer.
7: Uzwa nje pe pe wawa bavana banjani bona laba. Hayi suka niyawumosha umdlalo nina. Ekibingelele balaleli imbongo lemiyama embi enkulu ngihlelo uvusuzwela ngayo nobingelela Cause FM siyange ngoma njalo umgqibelo 9 to 12 akube njalo.
3: Impela akube njalo uyabona ke imizuzu manje mine nje kuphele sele sibhekela phana kulona ke ihora leshumi nambili sibheke kuma fresh sithi kwavele kwaba fresh yonke into ngiyafisa nje bakithi ngiyabona ukuthi uhamba nensizwa yakithi qhawela kithi ninawe insizwa obukela kuyona isibuko kuwena ngifisa ke mhlawumbe nivalelise ngaphambi kokuthi uvalelise embongolo pututhwaza sawubona.
9: Ake nginibingelele nibingelele uyithasele ikhathi endumandu banodumehle izinto abantu banodumeka baduma kwabe zizo ngithi khona ke namhlanje la sisi sisibingelela nawe sisimdonso kanjalo nawe lapho buto mdiala skora igama lamke njengothosele ikhathi namhlanje ngizonxusa ukuthi phela umbongola akaqashwe naye manje akayoshaya ingoma enkulu eyi uyaperforma lo muntu uyaperforma lo muntu bafowethu uyaperforma lo muntu. So ke mina ngingajabula kakhulu uma ngingambona nje yonke imicimbi
3: ezobakhulukazi
9: yes ikakhulukazi emcimbini esukise eThekwini akufanele asale nangephutha ngiyazi ukuthi uyindoda ematasa kodwa nje okusala uma usumbizile uyawuhlonipha kakhulu umsebenzi
1: umatasa ngani uyiphoyisa ngani
3: kanti sakali amoyisayibina lana kunake
2: cha impela siyafika
1: ubuye ngathi uyiphoyisa impela
3: uyiphoyisa ngempela uyiphoyisa
1: hayibo
9: ake sibongeke kodwa ke leli thuba nje esilitholile ukuthi ngimphelezele eza evakashela emsakazweni te bhuti ngicela ungiphelezele hayi bhuti ngoba nako ngokomculo bhuti nje ngokudala nje
1: awuzeke
9: yabo ngicela ungiphelezele ngibambise isithunzi lapha emsakazweni siyabonga kakhulu nako sisibethu nje bafowethu nangelini langa nisiphinde futhi nisithande ngale ndlela
3: nangomuso siyabonga kakhulu ngicela uyibongele imbokondo sesiyaphuma impela mbili imizuzu sele siyibheke le
2: ngibonga kakhulu ithu bengithole namhlanje kosama awukwande kwande ngibonga ku producer abasakazi abahleli wonke umuntu owesizwe uhlelo uyiphumelelo ngiyabonga kakhulu njengoba naku bhutiswa sesheshilo cha siyacela ukuqashwa bakwethu asilezi iphutha mase stage sisishaya ngempela futhi
1: siyabonga inkabuzami thank you for it all right. Sakaza cause your fam sikhange ngoma kwethu cha sikhulekela nje ukuthula eNingizimu Afrika sikhulekela ukuthula ukuthandana nenhlonipho nakho konke nje okumele ke kusise phambili ebingelela siyadlula namhlanje sino way siyadlula no Ellen Hallard siyadlula
3: lalela
1: World Cup games zakho namhlanje busuku right
3: konakele ngempela sengihembe ke nesesiphume kanje nabafethi sithi khuma ungaso lesikhathi uzongithola kanjani na kanjani ngomsomluko lapha na city 10 kuya 12 city la guga ngempela iteki sigqisa seAfrika nomgqobanya washu umgqobanya wo yabona ke ungawucila umgqobanya ngasigculani sicula yini asambeni ngempela sikijimeni nisale kahle sengishana nembongolo hayi suka madoda uthi ayisuki ingane.

0: Alright, asizwe ke mlaleli lapha ngasekhaya ukuthi ke uthume nobani namhlanje ntambama uchile nobani uyijabulela nobani le mix ka DJ Melon ku 086 37. Sawubona.
1: Yebo, kunjani?
0: Ngiyaphila, kunjani kwena?
1: Uthethe emhlethe lona ushile lona no sindise emfongo uma wengane yami sithi mhlethe no thoza umhlethe ngabonga kuzami.
0: Bonga inkunzi, bonga inkunzi. Sawubona semsakazweni ukhozi. Uyaphila?
1: Yebo, mntwana mhlethe.
0: Hamba kahle mfowethu.
1: Eh, khamba kahle brother. Ulaphixa madolo leyo baba nawo njengamanje ngilaye ngothu mfowethu.
0: Oh, ujabulela nobani le mix wenzani namhlanje?
1: Ah, mfowethu ngijabulela nomndeni wami lapha emasanga namhlophe baba nawo nje mfowethu ukuthi nawe uphile njengana kwethu.
0: Ngiyabonga kakhulu. Asikwamukele sekhosini FM. Hello. Sawubona kunjani?
2: Hey, good night, Kata.
0: Hey, good night.
2: I'm fighting and you.
0: I'm fighting Macondovias.
2: Ngihlalelela uDometo Masaka lo.
0: Super Macondovias.
2: Even. Hayi, nila kwantshoshe manje nesitezi. Ila ngase emabhano yila sihlezi nje sithilele nontshosho nomndeni wakhe. Ya, sinyama abantu abese la bezongibona la kwantshoshe emandleni esitezi. Uphile othetha? Othetha.
0: Yebo.
2: Othetha.
0: Yebo.
2: Isithandwa sami uSmo Mankosi kade zalwa izolo eyikwadliwa ikhekhe elikanjani. Njengoba sila kwantshosho manje untshosho usibizile uthi azoqhadelela usuku lo nkosikazi wami.
0: Belimnandi.
2: Mankosi umama akuhlindli nomama afela ngaphakathi. Ngiyabonga uphile mfowethu.
0: Hayi sivaleke manje umlalelo ugcina usokhosini FM kunjani?
3: Hey, uyaphila.
0: Uyaphila mfowethu wena unjani?
3: Hayi akufani nayizolo. Hey, uthi umama sibona wona besikhothe emtshezi.
0: Ihamba kahle impela sonto.
3: Hayi ihamba kahle kakhulu yabo njengamanje siya celebrate lapha indodana yami le yokugcina iyazalwa namhlanje. Sizimeke konakele la.
0: Happy birthday kuyena, siyabonga kakhulu. Siqhubeka ne mix ka DJ Melon. Usithatha ke sibeke lapha ngehora lesihlanu bese sithola ke izindaba.